0: Yarabaye saro manare yang kakenya tiri bina bom point ini dan abis ramai yang FM kali baga mai siolo monto dan rabu dan sai eka aja nono Steven wale saringe era mena ye negil nore ora gafana yura shike kawon rike jiwa do jose vre lengo ilo mono ima gadde to la kesheni ilo rike le gafana de kawon rike jiwa do kato le metito wa ipira do lale longwe sili ambo seri te mugi kite ngela e iba mona wale lengu a shu wale lengu a wot kato le metito e jur masa ina ape shogi lale longwe sili ambo seri pe do wale se pare nye ne mela le gogo tiye rikore ero le mona jo ke gai la rikoni a siure ngulo nata te sere kadi ero nyuli ari koko hodo ne ara yiri na bo sili gi pe do wale ki ero bara nara ne de sekali
1: ere janka ya long cut road akitengela making jole lengu ampusel kaini nyana ngasa liki ajoki mole lengu da bisho ki ampusel irmasa ya bisho ki ampusel ne mermasa ni nyagalo ke jodo irmasa ile Kenya msima ate jesu shi tu heri yoga ampusel amenyo hiyo kisho ki yoga ampusel amo haki yang ampusel ya kuranga sanya karora yela ajo mole lengu sho ki ampusel irmasa ye sho ki ampusel na ke ya sina ampusel oro shala riko ni pokin ngorwere shara na rikishore na ake pito abir maisha orungana ko rikito ore pito mkato nafasi State House controller nejor kumokira puwa amo kiabaki president leleki ne ayono tang shumata neretoki yo maendelea kake erolo rigalya kato tekajado batishu rungana kumok erara ye kato rungana pokile UD apo belere ngalare meshoma ero opposition loleseki no peris longo koyo erubugo pokinte UD amitumia kato lori karadiel tungana
0: Ipa mana ilo gafana iya sipa ajo ke pona kero kuyanguro ilale lo ngwe sile ambosele e jo kero naga kudupo tote yang kaja maa ni bali ajo meara kato le metito e ngide mata yang karikira nore kilo api na kaundre kaji wado
1: pero dikina ajo wale anapo sel ne ngi gero tro onkerang wale anapo sel no soko ni loasa ye no ontro monokang jo wale anapo sel na rupia nyoro bari baranilang pero dikine kata ajo wale anapo sel ne ankare o onkishuang na inapeo jito mishorio le lengku ore bi nyoro kata ajo mishorio le lengku ampo sel ne rodolu ajo meara kato yang karian no mer altau orikiel tongana ai na vegro hewa na yo gai ramana ne hikilipo lenge bi nyana ji teneri ga ga nyaka te na ka undi ne nyanda yo sino mina santu dui esepa ama api ti warejo mishori yampo sel mer ka te enkidi mata na rikie kaunti ore ngola re yo ronki piko ni eti orunku ne ne mpo sel nai rogera gero ere jo mishori ntai ala malo mo lempo sel amore mpo sel ne mendo gini kingurani ai ngole be gire jo mikishuko
0: Or gafana I Joseph Olelengu egre marelo montong ka ulile ka undina orege jiwa do rada majo ulina ngule ni bangal dongan ka ara to monong wenna o shamo gana ki awti ro habali o shagana yugi ta kaunti ki somre da bosi kaunti la ki bere kaunti e te muyo bunge e nya hururu e shamo gana ki bunga kana wala isi da kaunti ki somo ete ne bona si do kana wala ide da e muyo na ke nya hururu na ga guna ga da ba ko tini to lo bona ko ngoro bona na ko polisi o lo ngodo ngodo na ngole o shamo ga shagana o romba na ga siyasa tina kaunti na ki somo tina bona ga na muyo wa e nya hururu ka shi lo monte nguto na sa nabo yanga kenya ka jono Steven wale saringe
2: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
3: Mayen FM, enkidesheni nininingiroro saitikira mwana. Rongolo nina abishana ewiki. Mayen. Nyana rikito nesujukulie. Ashamu yebe ake sula iningo mayan tori shat pogen
4: mayan FM itnabo ompo inti na abishana ewangan olosho mayan FM
5: ilomon long kasedini
6: kakwa nena na kutotoko ya tiatu olosho
7: ebukunyeta serikali ya shumata
8: ome shumatu wankeshumu

0: Mount Kenya nemebo Rift Valley.
1: Yes.
0: Ne na ne si ne olosho ne olosho ne jia na rangara kiana kidi si aji. Ora ngai. Ora na na na rejala chele chama ni ABC.
1: Yes.
0: Ene murune kesoira di ne aho ne jia. Na sida yule ngamore jema ora duor esebaranga yore na rabi aho ki intero na kibo ngaja more na di ora di le ne kinuri kine di ente amasi lokera irobi aku. Ara ize serikali ape ke yu na yu ke kinyo horai sana ba.
1: Yes.
0: Nikimi industrial ngangani olori kaya yote. Na eke sidaye na munero na esho tongana hengkule ore tongana newe jol tongani mwokare diyo nari ke tongana mehome nyali nyali ntuma omu wara kepa yelo ni mairoge na ara mairoge na etashi. Na wa yu na ina omu na nona ache ama leibi si ame ito biyo ngwa nkaya longro ilo rosini nyalo che ama leibi si niruwa na ijo. Ore ono shultu fulle le IBC na independent ya keri ni cha kanku pita shiki ate mera ninja rungani wanyo ne mea nyo wanda from wale kai rungani ore wanda ninja na anyo ne anaitai unake ya malenze
1: kabisa
0: nea wanyo na anajogi meta shiye na ninja esepata na tamora kipe ita shiye ane anajiro ilo chama ya IBC ita shiye ni jitu na ninyake loe dema kushuko enasi ya yuguni kakora ke medina Mera na amore bedolta na ra or minister ile seriani kichumba mukomyo. Eloiru kule wiri na la ne joni kaja kake meki ya kokurje kulo ya make sia yegun sa joki meki yegun. Meki yegun. Ne jo ore ke bi elo rusha na kopang ne kiningira ke loira man luboro lo shole Kenya. Kake media karorje kulo yegun Nairobi ne lo amu Nairobi re runyina sei ne jo ore kun. Ne ore ki yegwe regera president negera or minister ne rigera relari kwa poki nilio lunga nilokera ima ata rbunke ime ore diana siya ene ake lo ira kuwa atari ya umu kisi ya ore vena ya matur minisele seriani na ima ake nani mpe rbunke ire bunga ajoka iyo honi aji mwuse sibaro na ime mwolo majeru
1: shule mwuse sibaro
2: nejo a step towards the right direction kenyor ne kenyor serikali na ba nenyor niti opposition yes yore la ruk nejo IBC egi mitiki intashe ken duwa tenu tankara kena
3: Messi ragare boyega kanyo sa day watch.
4: Ay boyega doina nana K24 plus.
3: Kanyina.
4: Ay ndi ringa yumaro ligi. Kaisho hook up legit. Kenga sa gogera movies.
5: Your choice.
4: Series.
5: They're rewriting the world order.
4: Sports.
6: Okay.
4: Nemena nage. Kera si reality shows. Animations ongera. Eji nera mbaga live channels.
3: Nasiba doi. Na kanyo lagi.
4: Miure, amu meginda laguni airogi ata kumi.
3: Mongo, you need your pesha ge?
4: Ay, emenano doina aligi. Melag ninye hata. Jaga mgayu, download a K24 Plus. Sai, nindobira enkolomino.
7: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
8: Eremaya, Eramana Yesirwa, Nijo Kiananuki.

0: aji samuso no legilisho adio murua masorora eni ningito maji nfm ewango no lo show na juro masai boge na ninga maji nfm amerere to do lo show la
1: ore do ngar na ga je sechel garo lenga ngole maro eni ningito maji nfm
2: maji nfm ewangan olo show ewangan olo show
3: we hey igese pakato kulija kigere kuna bati atu nka kenya maji npokio lo ngejuma tatu meba kijuma saro monare Mtosho sungu wana ntada kanyibu idhari nti ya masudhiri mwara lenga pali ya makuza Emmanuel Ulikisemi
4: Tenebu na nupike ili liyo na shosa itakweni
3: Kia balu wanande baishu mbesa hivi kilo ngira nga mayura tuti
4: Kabisa ero mera lele ama na rungana gara gaishu mbesa hivi
3: Aaraki?
4: Yes
3: Mekuwele tiyatu rungana likiraje maishu rungana
4: Simon, Simon Natia
3: Simon Natia
4: Simon Natia
3: Mhm
4: Rungano ji Letulu Lekin
3: Lekin Lekin
4: Yee
3: Okay
4: Lelo rungana gajagi
3: ngegungan ngegara dungan
4: yes pam dola jaro na rambe sai ero ne borore bene teni tcio dungan yuti elele ta kono rubiani na na kata ke dol bidini asata nikimbunge yenki tetoki ronya star 577 hash nigeluru boke sobo
3: yes
4: rake bibi ni nempe sa pe dungi kitoki ni endelea nyokta ningira pe dola jingira nyoke ngoro ngati ngumo kono rubiani amolele ki jinda mpaka ngalifuni puni kage ndiki dol sio kaje pe kita bidii etoli mwende masiajo ni ngincho ye ngiraja ngikare sai tu naru ngiara rungana ku mugole ngire ngoro lingi jambe sai
3: kabisa
4: kabisa
3: haya kigrajo pe ngamara tuto buru to 40 to 40 njo yo kora tuti lemuro ino kanyo na za duata muru poke na baneniti usho yo kana semu safari komo etel no gele ko poke sms ndiru nyankara na jumayen nira wake arena bo are are are 21222 ore facebook fan page mayen fm 100.7 kama kawa yolo sheria po kunora tuti lemuro kanyo na lezo dokoya temuru poke na baneniti mbana ibertha maendeleo na ibertha siriani na ibertha ramadhare na ibertha barabara bara bei yoma saa nkishu onkerai tuwaso kwa nini njo yoko ratioti lemurua kaya kitia kadu ndugu yangu
4: yes
3: kalu tu waligi mkoi tuwena galu wanakasi biyashara netu mtompesa iti ya tuwena
4: kiasra imbisa ibuwa kiasra ibiyashara buwana relu shule kenya ayingasia nanu yes
3: kenya
4: ayingasia nanu biyashara na asra ibuwa do you know yolo ye ajore te tenanga Nairobi na one kidiminire ndi enduga nabo eldungana tomon
3: aji
4: yes enduga nabo ngiteke bandara ri eldungana tomon yangasa ku kwanza kore oldunganyo reshata engondeina
3: elo reshata
4: ashwa reshata ngutia jitini wi ngiruduga irata oreshata nduga yi kuna na aji stalls to mabarini ashuru ngondeina ni
3: yes
4: kore ni nyene mene nye ground kikomboa ni nye ground
3: elo reshata na kikomboa ground
4: mene nye ground minyangu na mminya uno yango bitana robe kegol ni ake komboa eme landlord eme tenant number 1 lo
3: tenant
4: number 1 number 1 lo la gatarin ore bitro kinne nye beshet ngote stalls ni roge sininge kombole sha kona stalls ai sho le gaino
3: le gaito ngani
4: ai sho le gaito ngani wala gatarin
3: to
4: mushalla ba ore le rongani ora gatarin to mushalla ba nga salla ga dibude ndola ba irino kun ini ore be ala kete le rent ni roge sininge kombole sha na duduka mo hesabu kana duduka kwa mfano mare jote ne merera ninye njoko di mfano ndo na merera ndo gai namaka
3: namaka
4: yes
3: na yaka nga sake wato olo ben ground
4: yes
3: na yaka wale lipaka container
4: yes
3: na yaka wale lipaka biyashara
4: yes wale lote lipaka biyashara nisha ke biyashara nye nirugia ngasti ya rua nirugia peke ndugi na ji nisha ke milango kore na milango na bulo bo nirugi nye kombolesha na milango lakai rongani
3: Anana okay.
4: Oh yes, ama kamerda nana muka. Na kombole sholdungani merta kwa mfano njaja hiyo simu hii na shumbi shibini.
3: Eh.
4: Ndio duai kitana milangai. Na laga.
3: Aidha la kunano, nene hiyo lo ledo.
4: Yes, na laga na rent.
3: Eh.
4: Ba laga na no
3: ledo.
4: Lo benyal duka. Na laga lo benyal duka, lo benyal ngaji. Na laga lo benyal ngaji, lo benyal ground. Ne main reading. Niroki sini nyalarungani obenye milango.
3: Eh.
4: Sawa. Ama kishore ne milango. Ni shore sito.
3: Okay.
4: Yani merawara buri kulo duka hilo na mga inono nebigiri misiko ili anyana kadakiriba nitoki sinya isho yon nambe jana nisho ilo duka linana collection center mera nikira waka ni pasel tungure ya online na agiri ilo duka lenye wili nende mahoma atudumu njina pasel lenye kartena ntanamba jilo tena ntanamba
3: ime sita saba
4: namba ile na tena ntapoke na agiri mpoko rupi waj
5: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
6: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial star 860 star 377
7: hash. Uremane na nyoke kira maje shoye. Enti ya masi, Emmanuel Elegisele.
3: Mchanga yana shi, kanda maya na yoke.

0: live Otenkarianum. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Livestarts. Yashe online ni ngoni langle mayen FM amo intergololo sholan naina pijegeta ewangan tolo sholema mato bulute nebo pijege bola iore yok tin yaro lomoni liune bega mayan iri wargle weli no emo arena bo ormosori ormosori ae mayen FM ewangan olosho
1: kabisa gnaider aje ndo yersi an gjedo enen ki gwana ngora mari kagila kadam waju ken gura na jene box gra lodu ko e ngwade soko faster yes tare majo e dibana isho in keti kitam sa yake wara yono jo soul o soul clear ni nana jowa ngalfuni nara te kitam nara tomon etoki ake ituna e wisan kabi ito wisan sita negra e pengine e kiluna jo kai sekos nan ba ajing ne guran na ko san mo mushindi kelele ko len Ronya star 577 hash star 577 hash arabo xile yo galay go nor boxo bo ni dala jo yes e kindaki ilo box register 577 hash boxile ni galag na ke won or box obo online ni ngoni kabisa gira na bodo kaya tengi gwana na oramati akiba edo kana gira kali kajo ki elo nga do lo nyakata aku washindi nake ngara do robole
2: oyaleyo oyaleyo yeleyo mayane fo oyaleyo oyaleyo yeleyo

0: Eba iki show la ngoro ni show leng ni jetu mbara wana saigra na buduga sa sabo na ngoro gani wana tumunu mit he kai niki ya kidogo tu anga sabo lunch tada kuna saigra dama pashu kunye na igra ke erike ya buduga ya ke baada lunch na oltungani na aldo shobo shilingi ngapi shilingi elfu kumi haa oltungani bo eru wame homo sokoni oltungani bo da naga lunch homa anyasawa ime lunch time no sa lunch kili elfu kumi tindu aranya kaisho na ay mon goto jodo en box ka oldo nasi ugrana eto braki wolum oldo ngani burana sa jadu ma sa sira sai oldo ngani burana at least mara 5 6 5 6 5 6 tango badi ngwana mati ugrana daro someone sa meet ba sa sai sa 6 ni ugrana eto braki yes ma bi kwansa lunch
1: eyerare semayan fm Karibu na malaini wa laile Mayan FM kajito ngarini chef yali ni kubura ra yara gindai lunch tinire ro Mayan naro ni rugiri ro yara gindai lunch ingesa sujin ki kumbini ya ni kuru jikoni ya ngmera safi kuri indi paro ro jikoni ni kisuj ki kumbini ni kidumo ingredients ha kera rinyinya wari rinawaji kera kitungu kera garlic kera ginger ni kera tomato paste niwaji kera ki kumbini ro mshele kera ila rang tinawaji kera hoho ni kera ingringo rinawaji na inga sabili runye kinga se suju kuna ingredients nusumera safi nikidumudu nikipiki kando nikipo isto gengima nikipo gengima nikidumu mori safi nikipiki ngare nikipiki nadu kinguwa nikirudumudungo nikijomiru rua roleka nichoma ori diba iru rua kikabisa nikindawo nikipiki kando nikimuru mori safi nikipiki ilara nichomila gengima nikipiki tungu nije yara bawane golden brown pare gira kitungu wa yara nikipiki nadu ginger mwadoga liknang nijomiri yara sinye penyo kidogo ndiki yabo na tomato paste nijurige yara kidogo nikibona nyanyala nikinje yara wale gira yara nikibona nadu hiri nihiri yara nikipiki shumbi nijurige toktu kidogo nitenga ruru na shumbi nikidumu spices angu chinoji kera rweko kera pilau masala nikipiki nikinje yara penyo ori divari jinga roro kabisa nijurige yabo na enkare nijurige yelo pilau nijomiru tuwa nijumuru mshele lang nijisuj nikipiki nikibogi nikinkoroga Nini jadinga ro kabisa ni jomi ruru ro lega ni tomo otomo nare ni ndo ye ngima mere yara pole pole ni nwa ya gor mshele ngare hidi manyalau ni njo lo mshele mere yara pole pole na lo na ya dumo ni nyalan tindo je ware na dumo kitungu ni kera si dania tindo je ni kisuti vizuri ni kidumudu ni ndo mshele kachumbari ya tindo je ni kipiko avocado ndo bra kachumbari sidai ni uko mshele la na dotu na yemisa na sujilunga na kingae na numusa nini na oriki na bika kachumbari na ni ndevu kin karibu ni lunch tinite roma
0: Yes, 10,000 Kenya shillings. I'm going to do in a box *577#.
2: Ewangan Olusho Mayan FM.

0: Kabisa na jeri mbara ono saye gada baya sa saba ngwa lega nyoro ngwa na kebe sa saba be dunango rigo lo mona sa saba kaga bangas na jogi na Christine Sinkiyan pongesi sana Christine Sinkiyan pongesi sana Christine Sinkiyan pongesi sana shilingi 10,000 ni nyana wanje lingine ngalfu ndo mona sa yoi ena dama yotoki e sa sita right maya gana si kidogo tanashukunye baada na olalingo ndoi ongo rigo lo mona sa saba ndere bila wa shintilo anyaranje ngora kera amoda Kristo Singian na nye doyi na ramu shinde ya saa 6 ni dibada noto tayari ngilingine ngalfu ni enyana tomon 10,000 10,000 aya wala saa 7 kara shilingi 10,000 kake kalu saa 6 saa 7 doki kayeru wa machine yes kalu saa 7 doki kanyo era ya machine na baada doyi ongoroki olomon dimane kila joka ya sadi kama olomon lagaru na busa kanyo kaya ide gede kopietum ngigura na yungura ni box ni lego ling niko wala ni mwini pinguran ina kigwa na jinyo ina box amura nyaki *577# *577# anana box sile nike like ono bo tokulo box sile ke box 1 todua jo nyo sidai ke 2 ke 3 f4 f5 k6 tena lo simi arena roto ki tushu kwa isi adi ngila ronya *577# shomo box number 7 pidu moki aitawu endoki nishomo aijishindia kabisa.
1: Isaya 41:10. Basi usiogope, mimi nipo pamoja nawe, usifadhaike, mimi ni Mungu wako, nitakuimarisha na kukusaidia, nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
2: Kupata Isaya 41 verses 10 kama Skiza Tune yako, piga *860*380#
3: Hii Julai, toa baridi na bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Usikose sura ya pili, simulizi ya ziada, mwanamke aliyetelekezwa na mumewe Sam na kujikuta akikabiliwa na maamuzi magumu. Je, atabaki na kupigania ndoa yake au ataondoka na kuanza ukurasa mpya wa maisha? Jiunge na waigizaji Anita Wawuda, Gibson Hausa, Michael Saruni, Ivy Wanjiku na Jovial kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili kwenye Rainbow TV. Pata aerial decoder kwa shilingi 1,399 tu na dish decoder kwa shilingi 2,499 pekee. Jiunge leo katika maduka yetu kote nchini Kenya. Bonyeza *858# kurenew subscription yako na kuenjoy offer ya kupata upgrade to the next high bouquet valid till 31st July. Star Times, enjoy digital life.
0: Kabisa jiri mbaro la jongo rada kaya bawa isa saba maya gana si kidogo la ini ngundi arum kuroki oro mwane sa saba peye aluruna siya maya pedokoya tine wa isa saba na bado ngoroki oro mwane ibu na yengirishara na nikijodo inta na poro maida lino ibu nudu yada ya makia ajuka moshiri maida lango la ini ngundi yes kai shungo ye birodi yor maida lino kayo nguwa pinta nap mikudu nyakai lo maida mpaka nikuru kabisa kabisa mezawe piyasa lo maida lino nikinyora nyingi bunu ya maki terishara ni ibu nu ajwe enor maida epoponga angadiyo kengigwa na nyashudo ye alikia ajoka lo maida ata na akaishi kwa bita nap ya ni reteni filo hinero liye tanayudu inyishu lo maida luna mikro nyarai tanayiba la kedo nincho duwe kengu nasni lengu na jamwe lo ala elche kira bolo biyashara mindo miyolo ajoka monogini miyolo ajoka lirika somanya sidai aje na sana nuka or gani pokun du biashara hiyo yule aje biashara ti na kidana ormaida lenye
4: Inkorocho Lomon Temayen FM.

0: man nang kaganya.
1: Hindi na rin siya masidro mo lang kapag ako si Emmanuel Olekisi.
2: Diyan niya po na nupi kay Lelion e kay Esa ita.
0: Kay maginye siya sa Olo Shule Kenya.
1: Hindi siya na maas eh.
2: Yes.
1: Hindi siya na maindel leo. Kasi wanti siya lari ko. Hindi siya na laradya. Hindi siya na sukul.
2: Hindi siya na sukul. Hindi siya na karambi niya biya kaya.
0: Imagine. Eng kaganya.
3: Kabisa na tena jumbara una saigira na kabu kwa lani mwanda lari shara sa saba na imara e ilteka nito yi ora tumunumit asho wale sivu saringi amyaka duyo ke koroki olomone sa saba kitu unaro mdorobo olomone e sanane olani mwanyi roki na ajolo lani mwanyi karibu sana karibu doi atua nari shara nani kijo doi normaida nari shara doi atua ramati nari shara doi nikijo nenta nafa ormaida lino nari shara kiti kikala shuji nafasi pe jongo tangari yoko maida liti, kalo maida ya sita, kanyi gira asa, kaya gira yuna, na agayishungo pinta nabala ni mweni ilo maida lino. Sawa sawa, wele kia nabala maida, nda nabasi embene, nda nabia embene, nda nabaa embene emu enkegura na jene box. Yes! *577#. Nda nabala ni mweni embene emu enkegura na jene box. Atiaka *577#. Ara box sile, teke lagu nuru box hobo. Ara njiligini kalifuni tomon, na isho yo, *7. Kagala isho yo, saa saba ufoti. Oltungani ubala adomo. Ugulana ito bila kiwa, oltungani ugulana piyo. Makaribu mara saba. Ana adobe dhuwa ramati. Yes, amasa saba giti. Oltungani ugulana karibu mara saba. Denye alo isho shilingi gabi? Shilingi 10,000. Ajax star 577#.
4: Ewangan Olu Show. Mayan FM.

0: bisana jere mbara ko nasa yike jere yulo songoli londo bas to yulo remire chille metro geda ba yosa saba na yamal gan yor artamo bo a ju sarana ne ngorde gande or to mona hawdo gira kabru ko la ni moni na re ko nasa yi roi ena dama koreye ola ni moni kai shungo be etumoki na rara arasa entoki nikijo ninda na boromai dalino kai shungo na ki boromai dalino entoki nikijo engira na bara ambo boromai da kita na be pegi nyara ilo maida ola boksi ni megi nyara edo si ai vivi abana megi nyara ola ara nyara nyare onye na do le meri sile metro ye wesi ai mpaka na nyora sene nje mera ke shega sa e mashone na ibunge neji njibo ti amon choran ajo na sana no shega ucho le meri sile metro ninja ko oran ajo na sana no ma era fili ne na pasinjo lo maida lenye era era sinde siri na bana yolo ko singolo se da yoleng e producer de yo se da yoleng ko solo so se da yoleng era fili ne na banjo maida lenye baga ne nyororo maida na ga jakere mere sileme e mi sileme o se ndaga yo ngoro usho ndaga yo ngoro yes ido nga la la sma ba nya ngo di yake ngoro ni eh amada ba walongi di to sinya e bujer na bu yo goldo yesi ay asi nigi bora ra ay da sha ba ji mamusi nigi bora sha o sha lai ne kira ku mo e wonji la ba ya no ba kal kidogo na jo gi mo sa mo lo yo la e bu ni da sha na bujer ne e gi ro duwa ne ki kedo no ra na bujer na na ti angor ya ngayo ne jo na ko na giri ya ge mirta na ra na gi sinja ge homo ki ayo na na bi ya ge kage ur na bi lenda ne jo ngo sha ro bi da bujer na jo le a jo ya lo lo bi bujer o shi de simu de bo mera ne rekost o kastomai po bo ke la rasha sa yuka somone ajogi inyanga gi siage ka yelo lo yogo dia na bushir ay gaja a kedo ajo ka nyosa irus nda lige wala ra kera wonya ge nelu ka na nu adam na jo a kola benira na banyo ro mai dale nyesi dai mera njere amo ar baye na wala na por mai dale nyesi dai ne nyoror mai da ibnu mai ru de ro yeleng kay ga sawara nyama e banga o don bay di biade merage ne banga la rumo na do bisher na ja kay yo laji ikeri ne ngong na banga na ndo na rumogi karna no mande shu abari na wala sama na do ba rumo lo man kamil na la rumo na ja la nyala ngora do era ko ndo ne nyangu or baye na ko bi o ke bungra nyalo nyara kay gra ari ari nyangiri ne weji major customer eh baye na lo
1: Hello, my
0: dear. Yes. Hello. Imina, asholeng. My guys are the singolo doyi le Solomon Tentuan rojo doyi empiri sanga yake Solomon Tentuan. Wasungolo doyi ojo empiri sanga yake. Yes. Na anoro siya bolo le singalanga doyi Solomon Tentuan kumbi nor pastor doyi le longan sanya Baptist. Tembano yake rosenya. Anora bolo le singalanga. Na dona jo lele sungulu le nyashuling haya ora shujala ni ngoni kingira na unapo dogo ya na dona do mon ngane bo na do sho shilingi 10,000 Kenya shillings na ngira normal de le dura ra 5*577# shilingi 10,000 ni jaga do aldo sho yo baada le sungulu baada daga nimet ai sho ngane bo shilingi 10,000
2: maya FM ipna bo 1.9 abishana e wangana

0: kabisa suri melodi ke jidoy de je ko ne gara ba yolo songo ledo san kabisa nan ngol do ganora do yi ora meta ke gore yola ningoni simu musho ne gino yola sha ne gara diajo ndana bro may dal no simu e musho kabisa ma yola joga ngailo otina ora le simu o gara jola sha ngi suba yo len kore yi na jo rele nanu ni jona na simu e lotu biyegro mo gina air na ba do yi er may dal ngol ningoni simu musho kabisa aga sa no dirwa riar do ya machine e ngana na garabu machine de lele shilingi 10,000 basi Nake and Colo. The Nadu Mala wanted by the Munji, again and Colo. My Yen alo. Yes. Nenyana. Oy, Roy. Araso, you can you. It was Nagin Yalomon, Nilly Yu and Yankarna Naki. Eh, and Garna Nepe Kayaki. You are just Nagarna and a man, feeling a guy, you flood Nazi Duma. Basi ni kijodi juwa kashi olengoleng Hedro la jenye ya mashini pole pole Ngura joka nga yugura nesidai Pada nga kishilingi kabi shilingi elfu kumi Basi Agra sinya ni mesime mwisho Aga nasundo na jimbo litasking Atienka kia mashini Gire ngor File ni mdono tukani oleng Ajo nasana tukatuna jugura nile Ndiwe ngele Najele Ajo nasana no Nagra siya dumu esimu emusho mwisho Yaro alade ganu wara ukuni yake Piji ahidibu na chapter Nekin yang kolongnya dua tara, basi. Emangnya orang luar kerja sama lain yanga? Nee pas nama itu ki, alo ayang yanga, tiang kolong, dua tara. Enaknya baik naik, badu. Nekin nam cabut, badu. Enaknya baik naik, nee baik nol tani, nee baik nee antani, aja nasanan lo. Bayan alo? Yes.
1: Bari
0: yandama. Isida yandama ayoleng.
1: Kanga yadagi yoryo.
0: Iya.
1: Kanga yoryo ya marani yoryo.
0: Kanga na yigira yi ngoru. Kanga matu na yire yi.
1: Mayan na yigira ngoru.
0: Na nga yigira ngoru da mayan. Nga yigira ngoru. Nga yigira ngoru. Iya. Yola jenjar nama sanya kita maya roling. Nijamona moro nina nandudyo pi. Alakuwa na ajire duwa leng Kalo do yele Na wano nele nore kinosu nosu lenga ngole kiondo Yolo lenga ine neba Na kaguwa baite emposyo kaguwa baite emposyo Maya gasiye kidogo Amadala jimbo kwenye tiyanga isimu Kabisa maya gasiye penyo lenga nido yu wari Pashu kwenye Dari chaya dorobo leng Aishuwa lunga nyobo Chilinki yelfu kumi Yes *577# Basi Tunga nyobake Naishu chilinki yelfu kumi
2: Olo Show.

Kabisa kabisa lo mai ro ranyaro la sharanga sina jogo sa Mary Sinclair pongesi sana Mary Sinclair pongesi sana dola jori nyana wa shilingi yangu 10,000 na jogo pongesi sana jogo bagana bena eneti pongesi sana na sa enti nitum ndo bira amunde ban nyan ro men nitum tayari de ba de ay to esimo no tayari Mary Sinclair pongesi sana he na na jo e kwadare sha rayu longa lain ngoni na kajina no yinda baike oramati la le do tara na jo nanu ashe oleng tankara igra ne bo yolain ngoni tangu do sa ene tangu do saa 5 saa 6 saa 7 saa 8 itdwe gara anya elio na yede olaini ngone likencho na risara sida yolen pitu anya elio kiria mate nebo nige bolde nyewe kite nebo adeo nemo do ye tenegoji ngaike le tabo nebo do meregesh adala jo tayari nye meregesh ba meregesh rabo kabisa kaya rwa ye maa rolo meregeshi kaya kajwe na abe ye maa yukumo leng peye ara agudo pole pole ajo na ase nanu nige bwana meraba yika ajo na mwen karna yola shilengkire norodo yewiki na mayena na atakuna sairwe ena dama wala ini ni mwani.

0: buisang ka yan na siya. Damayan na yuk. Ito rin po, ito donation.
1: Tinebo PK Leleon, a.k.a. Saita Queenie.
2: Kaya kyo siya muruga na aranggaran tatanis. Muruga na ibala. Muruga na rasa ka research. Olope niyo.
1: Ki maki, nikingwa na res. Ya solo shole Kenya. Tinebo weni atu angkisho.
3: Kure ntuki na gerar maasa ya lao. Neri kure. All tunga na ona vilo lo shole nye. Saki.
1: Ti atu angka Kenya, M.I.N.F.M.
3: Jage biya aku. O senetai, lagora vaka silino. Ibi soje soja kora gafane. Ninguwe na shomara, na ya na shomara ya tendo kitu.
0: Okio lome juma tatu. Perabeki juma sara manare meroshu so mwana eni kada kenya.
1: Mka kenya. Perere mamaya.
0: Right, yola ajo kili jungudua.
4: Na leo ni Monday by the way.
0: Na Jumatatu ndugu yangu.
4: Siku ya kwanza ya wiki.
0: Ya wiki.
4: Ya wiki. Wiki imeanza.
0: Imeanza. Ah, na kumbo ngamba. Na kwa ndugu ninga sadu kale ningoni.
4: Ehe.
0: Ndola je kire simu na radio a shake shake.
4: Yes.
0: Ndo ya rawas wasi.
4: Ndola je.
0: Ndola app yolotia na Media Max.
4: Media Max Waves.
0: Ehe.
4: Piru mogi naga Noroma YN FM.
0: Ehe.
4: Loud and clear. Iti nage po kiweji na bane niti.
0: Wow.
5: Maya YN FM.
6: YNFM na bohong po iti nabishena eni nikito yuk naro kauti
5: Mayan Maya YNFM
7: Mayan FM na bohong po itile esumiso yuk Kajiado County.

0: Naya ndiyanda
1: Ala
2: Mido ya lo
0: Eder moran Sida inlenka jama
1: Keji kamara na Masai.
2: Yes.
0: Kite tamboku nage silano na Masai. Na jimea ma irmbara lor Masai.
2: Wazoe kukaa nyumbani.
0: Wazoe kukaa nyumbani and all that. Kwa mgedi freedom.
2: Yes.
0: Kera kila mtu nage jura rasilan. Kera romantic. Kwa lewe leng. Neso lagile. Kwa lele le, Victoria.
2: Yes.
0: Kejo iko amu. Amu kweli nage seba ina. Amgeata kebo extra mile.
2: Na, yes. Amge
0: baya yu.
2: Ajabaya.
0: Kejiko nas na migiasi yu kwa ino.
2: Ehe.
0: Kikuore beas, bana. Kedindo kikumok, nemingi demaya magana kaya yolo sila
2: yes, magiri. Yes, kaya yolo, wanajua.
0: Nani nyagirajwa kagira la nyeyoko. Kage jana kuna kitu nimeona ndugu yangu.
2: Kuna kitu ilitembea sana.
0: Ni mtu wa telegram.
2: Yeah. Kuna kitu ilitembea sana.
0: Yes.
2: Rubwa
0: celebrity.
2: Yes.
0: Yoloti ana Cheryl Gabriela.
2: Cheryl Gabriela.
0: Mtoto fulani tu, mtoto soft.
2: Yes.
0: Kukere kinisidai.
2: Enyaka nage aitutum ilungana lolo show le Kenya. Aya ute nebu.
0: Akaso lolo show.
2: Enyaka aitutum lolo show.
0: Kanyera asa by the way. Kafanya ni.
2: Kuna video ime trend pale. Egra nage aitutolo mambo mbaya. Yes. Negra ajo. Egra lungana kumogo le ngajo. Ati ni msafi sana.
0: Walai.
2: Sasa tunashangaa.
0: Kwani kayo shiru kula.
2: Kwani kuna kuanga aje?
0: Wanapanga inakuanga aje?
2: Yes,
0: mpaka watu wasafi tumezoea. Tunaishi hivyo.
2: Ede joki by the way. Na ore bingasia.
0: Ore ndo kufana na gejutoi. Eji kajo kitumio leng Airtel along Safaricom.
2: What?
0: Kanyo rarosha lele. Kaji nyo ara network leng. Sije kuna lipata.
2: Yes, nakupata.
0: Ehe, Airtel ndi imetumika sana kuliko Safaricom.
2: Ehe. We?
0: Ehe.
2: Kitu mi niliona, gira iselengen na iselengen by the way.
0: Ehe.
2: Ninjana grajo ni msafi sana.
0: Ehe.
2: Ehe, ata si wanaume.
0: Engine unashangai inandaji.
2: Nego,
0: swali yangu ni, kajidi iselengen mpaka unajipata kwa situation ame njene dhuri trend hara.
2: Yes.
0: Gira rara ai trend, mpisha itofok, na jine demare jo nimisho palungani and all
2: yes.
0: That. Kajidi nko vibaike weji nigiri rekordu kwenye and all that. Nikakuja kunotice kitu moja.
2: Yes.
0: Kumbe it pays. Uri nagari na balonga nyangu ngari. Juzi tu.
2: Akanunua gari kidogo nito huu unganisha wa Kenya.
0: Gira selengene la lamikajo.
2: Ehe.
0: Egrela umu na namasa.
2: Yes.
0: Ajoki. Ora grakulie masa. Ai kuloka ngana ngari.
2: Yes.
0: Gira geye ni uya rona boya boya ka.
2: Igira ye. Igira ye ado nyengi shu.
0: Ugwa hapa tu unakalia mali.
2: Unakalia mali.
0: Lakini igira yoka advice lele rajo. Ora gando genias. Ayarewe mpisha inunuku. Na ji iti situation kama hiyo.
2: Yes.
0: Lasima agabe bango eventually. Kito duwa ruku mungo ling. Kito duwa celebrities kumungo ling le Kenya.
2: Yes.
0: Kage baati ya ronde kudolo nage lolo shole ya maa. I don't think kama wanafanya.
2: Yes.
0: Rama yola ama judge. Kage if you're doing that.
2: Yes.
0: Parisho. Kasa yola ajo.
2: Siku moja. Unajua kiri yoshi ondogi na mina onanga. Ulijua hiyo video ukirekoda ama ikirekodiwa. Kanyodo ushi ningi ndogi anyari nipangu.
0: Ena.
2: Mbona ulie tena?
0: Eh.
2: Amukito duwe na gare by the way ali mekaa mbaya.
0: Alilia sana.
2: Alilia sana.
0: Lakini kitu dawa sinye enkera yang na jina ipaid.
2: Yes.
0: Ya trenda inakake kire kwa odak notion.
2: Yes.
0: Ore naake through that nolo jana ngamo pasta kanyari. Chodua jiti ganisa nakoro pasta kanyari.
2: Yes.
0: Ore nasandaba nike baye. Nolo lunga nyoji olenka iwatei.
2: Yes.
0: Superpower iwatei. Nelo ni wiyala anyo singoliojo.
2: Yes.
0: Asandi Kanyari.
2: Yes.
0: Kwa kutushikia msichana wetu. Kwa kutushikia msichana wetu.
2: Ehe.
0: Siju kuliona hiyo ngoma.
2: Niliona hiyo ngoma.
0: Uliona hiyo performance.
2: Yes. Negra nage ajogi ilungana kubeisho Kanyari kura.
0: Ehe.
2: Alimuimbia bwana.
0: Ehe. Nejo remusho. Demet.
2: Demet.

0: US have also demobilized the officers who are causing tension in the ecosystem. The demobilization of the KWS officers in the ecosystem has given our community peace, and I wish to convey to His Excellency the President the message from the leaders who gave their land following his request to expand the Amboseli Game Reserve. I want to thank the leaders of the group ranches who are with me.
1: Wow. Umesikia?
2: Nimesikia.
1: Mm-hmm.
2: Hey. Hey. President Oro Shesimu.
1: President Oro Shesimu.
2: Mera ni Oro Shoko.
1: Hey.
2: Nimbaya.
1: Yes.
2: Yano nyarita ajo, ke serious.
1: Yola ajo, mera oshi ndogi sidai chief.
2: Mm-hmm.
1: Ana ilarikoku oirashe tenebo olosho lenye.
2: Yes.
1: Meetai enkai toki nalangena.
2: Mm-hmm.
1: Ora ake perum olosho ilarikoku oirashe.
2: Mm-hmm.
1: Tenebo ninche.
2: Mm-hmm.
1: Nemeetai enkai toki naikaja.
2: Mm-hmm.
1: Nalangena.
2: Meetai?
1: Meetai. Amu,
2: mm-hmm,
1: ata Biblia by the way.
2: Mm-hmm.
1: Kejuo nye Biblia omen.
2: Mm-hmm.
1: Eju ora ake pe eko iltunganak sidain.
2: Mm-hmm.
1: Oti erikore.
2: Mm-hmm.
1: Neshepanyo. Olosho.
2: Neshepo olosho.
1: Kake ora ake pe eko laruk.
2: Mm-hmm.
1: Oti erikore.
2: Mm-hmm.
1: Ninjirishiri.
2: Haki ya nani.
1: Ninga jaja.
2: Ninjirishiri. Ninjirishiri.
1: Ninjirishiri.
2: Ehe.
1: Na yani
2: mm-hmm,
1: sijui.
2: Mm-hmm.
1: Kisidai yake olosho ora ilarikok lenye.
2: Mm-hmm.
1: Oongor.
2: Mm-hmm. Ehe.
1: Inendoki ya maano li.
2: Yes. Wow. Dolda ajo kweli. Kaide marejo ora gavana yule lengu.
1: Yes.
2: Yata mfano sidi zwa larikok lena jamaa.
1: Yes.
2: Ya kwa mbori mpangu angwata na jamaa.
1: Mm-hmm.
2: Niri singenda ukon.
1: Yes.
2: Na kumpe kero le rinyuri.
1: Kero le rinyuri.
2: Negi ure ilewa. Tana mura ajo, oraiso roshu na simu. Me, mor gavana yo roshu.
1: Yes.
2: Shika iyo.
1: Ede jo ben.
2: Chuma kera dowe simu.
1: I am privileged.
2: Mm.
1: To have received
2: mm-hmm
1: the call
2: mm-hmm
1: from the president.
2: Yes. Yes.
1: Ajo genda uo entoboro. Entoboro amu. Kigira aisulisha nage inenabaa na hati niweji.
2: Yes.
1: Challenge na.
2: Wow.
1: Rola riko
2: mm-hmm
1: kumoko lengu.
2: Mm-hmm.
1: Injere.
2: Mm-hmm.
1: Mera ndo kisida ya nare nimpa ngu. Jo digi hari ngorizo lo sholinyi.
2: Wow. Wow. Na wakombe genyo sinja lona dola jo lona nyope. Ure kula wako shoku lengu.
1: Ure nadi chief maroliki. Ure shir masai.
2: Mm-hmm.
1: Nemera lona sida ya nare masai.
2: Olengu.
1: Amu,
2: mm-hmm,
1: miki saliti ya katar masai.
2: Mm-hmm.
1: Wara kebe mpangu na ajia ngoro lo show.
2: Nivo.
1: Ata saiye.
2: Mm-hmm.
1: Wara kebe mpangu ar masai ngorito.
2: Ehe.
1: Nitashe nijere neboje.
2: Na golpeno amu.
1: Yes.
2: Shida na,
1: nimi ata gol... nimi golbuan.
2: Wara kebe mi gol naitho rana laini.
1: Wara kebe yara will.
2: Wara kebe yara will. Wara kebe mi gol. Lamodi yake.
1: Wara kebe yara odawlo lo show. Ye.
2: Meato itawala diake yini. Ndiya dilo. Talamina. Wara kebe mi gol. Yeah.
1: Eh.
2: Are they migol?
1: Yes.
2: Me dore begin tisha lewa ni sudori. Ama ma sa isi.
1: Eh.
2: Mbaka ore biru ya ro le kwanza. Yere ninga sa share gon. Ni ro ni agudwa le.
1: Ninga sa ra jara ibwa.
2: Isu ya gaita ber mangati asio gero ne ronaba.
1: Eh.
2: Tanga sa nana ba yesi de mere ara naela.
1: Eh sa ngoru njevishi.
2: Ora ke ba we bugira njevishi. Bayam bangu ra.
1: Bayam bangu angele lewa.
2: Hoi. Hoi. Ato hige nyi
1: mm-hmm
2: mirisho jamba lino no ikata miari ndo kini mbongera.
1: Yes.
2: Aishi yake meno linga kijwa nyirish ashugan nang ninyo rozoidi
1: ne ure jo njivishi
2: ipe ngasa navole
1: tangasa ngoro njivishi
2: ora kepe napa
1: mm-hmm
2: nikitu mna yole ngok ongwa na najama ongwa naji.
1: Yes.
2: Imeenda ndugu yangu imeenda turu ngole mba na yemake jiro mintia uwa rejo longu.
1: Wow.
2: Mintia uwa
1: yani
2: tenko vini
1: challenge na sabu
2: dama kule.
1: Challenge na tola riko kumoko leng am by the way
2: tola sikole tarije da ma tarije na ina nyale bulu mori na lu ngana ma ta ndo zaine gayara yani ono na kuambia anaba kwanza
1: tanga sarana bai
2: anaba kwanza
1: tanga sarili dorguriai vizuri.
2: Yes medore bega rekela or mogi sana machine
1: pa mbangu isholo ngoki lu.
2: Yes
1: yola jo
2: medore bega rekela or mogi rangu machine
1: ahara
2: ahara mogi rangu machine
1: eh
2: na gara ndirin ndi madorinyo Ora dembijan. Ora dembijan mi gol. Kegol.
1: Irolo
2: la la shalay. Amu. Irolo. Ora la rabala say ne magura ba lon kek.
1: Yes.
2: Ne magura ba la ba logio sarge.
1: Mhm.
2: Ra la kay. Lon na renda yara la kay. Na na ngole bi de jo yobe ngay la wolo ngara ni jo.
1: Eh.
2: Ora ke do dor mari be rum mur ke tele.
1: Yes, oy rashi.
2: Oy rashi ne gol.
1: Mhm.
2: Na gari
1: ne jew lo mari.
2: Yes, kagwa ra gebe mi goli lawa.
1: Ora gebe ogu nyanya ko ko much.
2: Ara na lo ngoko link kage mi goli.
1: Hakuna.
2: Sabo kage ngala.
1: Ke munya ke ntai ne roro ntai.
2: Amu ori sai babi ngifal jambali no.
1: Mhm.
2: Meno sana.
1: Yes.
2: Ne mi gol.
1: Mhm.
2: Pa dal du be gwo shiye.
1: Yes.
2: Na la ni sira jo gara.
1: Mhm.
2: Ne raye nyango soy. Ni gwo ra na idu ligen jarabi. Ye. Na lo evidence torno.
1: Yes.
2: Nerawle walo no P3 baye gese hospitali tornana. My friend kembunge nigero nyolin
1: etia long
2: le ngeji attempt ore nyela ngani gere nyaro la imetua
1: etia long le kai le elodwa gele le ne jingol champa leng elodwa gene dunge sekenge
2: oh
1: el champa lo lagu lo ben eti Nairobi ana sai
2: yes
1: id yes ne di el champa li nang di ne di or megi odi nebono e kolo lewa ne joma madorum
2: ehe
1: rale ngabe ngo geria na muru
2: ehe mishu
1: rale ngabe ngo ngo geria na muru
2: ehe
1: hoyo
2: mhm
1: ne joma ngora ore nyana duang or megi odi
2: ehe or
1: me
2: ana gese ngona na ngi or megi
1: yes
2: na rasia sambare
1: ngi me gira gira
2: ngi ngi lele show
1: yes
2: na ngai project de nyesi ye show
1: yes
2: ehe
1: nebono e lewa ne joma ngora
2: mhm
1: or megi odi ana
2: mhm
1: njogi oler lewa dole nyana gi joguri orkiru endu dungana sekenge mare bingi fiano geri emegere joguro hinero biriana muru
2: made bu muru emero
1: bambe jo rash rash janero
2: bungi shul du arin emore yed yogi nana grandor ngaw gi sho
1: ora na megi ndo maria ge lagai dum to maria ge lagai ga
2: ka woitu
1: ka wosh ore edungiro le sekenge yeldo nyayu ge or megi Ewe kito ninyo rumegi.
2: Nera kutu.
1: Tunga ya mwadaj. Yolo ya ajoka iti. Yolo ajoka akope naniti.
2: Yolo ajoka akope iti kwasa.
1: Ejo ya uu ya maradi ya muya nolome.
2: Ame ngo binyi.
1: Mayi wa
2: nara. Yunishu ya ngo binyi. Yunishu ya ngo binyi. Miningisho.
1: Yunishu ya ngo binyi to. Ye. Wala ya zeni ninyo le neja.
2: Ye.
1: Neko jani nji. Nika aja.
2: Neko jani nja nevalseri.
1: Neko jani nji. Neko nto nake. Kajo ne nyari jagi. Nejo ntaki ya naruma homa amu. Ayo ke saya rondon
2: na ar ko ronan
1: na idong ko narungan to yana ma ko naja
2: na ke uren do yalla ko ronan ma sa wali
1: yes amu en ko be nyene edi
2: yes
1: na mano le nere mengres rondon arin twa ne signi ala gen ra yesi mu ne o shugo lo ben ndawu lo lo lewa na ga yunar eriba ga don kifa olja
2: ngombe iko kwa shamba tayari na maliza nyasi
1: na wanataka kunipiga
2: na hata mimi ameniambia ndarudi huko nyumbani kama maiti
1: wameniambia wakiniona tena hapo
2: ehe
1: na doru
2: na hata kwa namkuki
1: na wako namkuki ora gebe ni ngole neja
2: ehe
1: ne goro leba Nairobi neri ni goro rare Nairobi
2: ehe kwa na lagu obokara
1: lagu obokara simu ira oye
2: ehe enkwera
1: enkwera ne bole wa shomo
2: mhm
1: age bebo ne jo enta baiyage enjo yage mpishe na le mai nyen do ringumo
2: mpishe ake
1: ri lo shambalai
2: eh
1: pich ka picha tu
2: emi ta udini nye
1: emi yogi nyerera wangishu ti age endelea ri
2: mhm
1: kage enjo yage mpishe nyo
2: ho
1: helele ne bo yage le wa shomo ne ra wagini le mpishe ole ga
2: mhm elo
1: elo le we enchenye
2: mhm
1: e der merenye ibogiro ngishu ro shambalo le ga kapap kapicha ne oshia na duwe ni rudungole ya waya
2: nere wone
1: pap ni wasapagi ni ole oo ne jogis entu ngwira entu orore emdo inya jogi nita ingishu
2: ne jogi ashe
1: ndiba yesi ainu yu ingine ni achie ne yara yole ingishu mkuri kendo rira duwe na ishwe nyana kapu mosiro mosiro hapatu na alo ntulele
2: huu
1: wakepe ya baya ingishu mosiro ne shuko nyole alo home
2: Muy kayan
1: dialo
2: na area nyamanya do na loge la tia do gole
1: yes
2: ehe ne gore joga ngela
1: gore joga ngela mge yo la jo medio le gan
2: pe de mari ona gishu
1: yes
2: gore lo le na jogi ni ember nyen gishu ngana ko
1: yo kabulu da gan ko jit ori lo le lo ma o shembi shege ra jo kabulu mai do ngong o lo gere le muru am ga bulu da
2: mhm
1: man ko jit Kumbe etu na banyelele Napier grass. Tiadu anaduo kujit. Paga dole nje kolo gapi?
2: Mijali.
1: Elari yake nje dolda. Kumbe keri ngumode Napier grass adua.
2: Eh.
1: Wala duari. Na inawa bere garani nyamu raia wala lesa abu. Neti.
2: Itara na kujit
1: adua. Yes. Ni yara inyo lengi fine bo mosiro. Nishu kwa ninyo alang. Were baada ya siku moja. Neponu serikali. Omole nela istaja tarangi ankange nyonyo. Neponu ipi mewe duone Napier grass na tarangi finyo. Nejo laiko nji. Siku ingine granyi itulia tenkange nye. Serikali na abonu.
2: Subui.
1: Nebikyo lera katari. Kera impisha iya nyana. Nejo iniero kangaile. Kiyela na mei.
2: Kala la rojo.
1: Awe. Kari mirafal tongana. Wore robiani fine na rojo kwa la duole. Ye. Wore sahiri ni weji ninye role model.
2: Ninye
1: funso. Ninye jowuru kulega yandra la magel champa ilo tongana.
2: E rojo kwa fine torono.
1: Yes. E rojo kwa ilewe ne meri angela.
2: Engala lewa. Mada na kashu ya long story. Nisha kele lewa.
1: Yes.
2: Orepika sielele.
1: Mhm.
2: Losha jorda na kwabi orepika shoy. Na re loma be benta.
1: Yes. Lokorkor.
2: Lokorkor.
1: Mhm.
2: Am jara re nyangishu na to bringishu.
1: Yes, pole pole.
2: Gra. Na gelenti aburia mo olchampa nele la yot no
1: gna. Yes, yor musheke tinyo lolo bobo.
2: Ni boga belele ninye.
1: Mhm.
2: Ni bok tara ninye lo akere.
1: Yes.
2: Ni boga sidai anaga sai vile ntejo naji.
1: Mhm.
2: Kegaja.
1: Yes.
2: Ni bok.
1: Yes.
2: Orepika lele ninye lo akere lenye.
1: Mhm.
2: Niyako na nyanginyango wala kashamba yalak.
1: Yes.
2: Kalak ni nyalchamba yi.
1: Niyako kagira alotu pole pole pole pole pole pole.
2: Niyako?
1: Mm-hmm.
2: Oli ya ulo nele niyako. Yes. Ele nole musho. Amo.
1: Oh. Kenga salanya likuwa lola
2: kwenye mwagi. Kenga salanya likuwa lola lola lewa.
1: Yes.
2: Amo kara lewa nkwa lati kulie.
1: Mm-hmm.
2: Nele nye le unisho lewa siyogi.
1: Yes.
2: Nela anya likuwa lola.
1: Pegwe le nyole musho.
2: Pegwe nele lenye. Nyo le musho amu ninyano erak.
1: Mm-hmm.
2: Na angeti.
1: Mm-hmm.
2: Na wana kudufu ndoke dimpi.
1: Mhm.
2: Ah bonyo.
1: Yes.
2: Le kwa shamba hii.
1: Mhm.
2: Asi, nelo jamba la doga ya niro kingishwa kama nua poliare.
1: Mhm.
2: Ngori shara ngire kuna nja bali sedu na story.
1: Yes.
2: Kuna form hapo.
1: Mhm.
2: Tulizira mwasa ya.
1: Form iko aje.
2: Seri nyakaga zaidi.
1: Yes, wore nage online ngoni. Itoni ngajo erejo chief ndio form.
2: Mhm.
1: Na nyana yake grajogie.
2: Oh.
1: Tiniu nage nirumie ka kitu.
2: Mhm.
1: Ejige lele kole.
2: Yes.
1: Manage rudumesi munote ine.
2: Mhm.
1: Tesra star 577#
2: star
1: 77# kwa ya visir hivo igagi ninki kampuni na hadi ni weji na raile
2: ho
1: raga bagi agi na naki kampuni kiti agira na ajie kinjwa na ajie engiri enoshi na ajie engiri ngume
2: ho
1: pimi ngaja pegi lele kwe siyai
2: saba
1: kiti agira na ajie ure nki kampu namba uni o namba imiet tumwa inena
2: na aji
1: yes
2: tukurdi ya lare duo kuna kuliongwan
1: Amge kuna bage ni migaja
2: ne mera
1: ne metiti tukurudia lare todua jo
2: ono to
1: anyitu mtini star
2: 577# ajo nyana nunji masho ido wana uni na hadi
1: ehe nyaka lele kupi
2: kabisa kake tutunganak iparage tekila
1: le dokoya
2: ibuangalia hapo kwa mashini koroga hapo
1: haya Wacha tuangalie.
2: Kwa globo kisi ugini oti.
1: Wale enagi kampu. Enana body gilimu.
2: En.
1: Hili arana yenge kampu.
2: Na ngalusuni tomon.
1: Ngalusuni tomon.
2: Kilo lunganyo jingena siene lelo ibari.
1: Yes. Wale diaru ananagi kampu ni. Hili arana ajie namba uni o namba tan.
2: Na ajida.
1: Haya.
2: Wale sahi. Wale sahi. Nanda wana poli poli. Wida lua kira jingi. Kidogo kidogo kidogo.
1: Ngoja.
2: Get a new max.
1: Wende poli poli.
2: Star 577. 7#. Tumito?
1: Mhm.
2: Na kaba wana kaba kampuni na jingwa resi.
1: Aya, ore kuna kampuni na ati. Ki kampuni da na shala.
2: Yes.
1: Enge kampu ndoko ya.
2: Mhm.
1: Ki kampu namba ja?
2: Mhm.
1: Ene ndoko ya.
2: Mhm.
1: Enge kampu ya re?
2: Mhm.
1: Ona mbungun.
2: 1, 2, 4.
1: Yes.
2: Twende kazi. Kishukuni na shala nini ado?
3: Entai sereleliru tiatua mayan mela mariamo kishugunye terishata doroba
4: mayan fm
5: mayan fm
6: messi ragare boyega kanyo sadie watch
7: ai boyega doina na k24 plus
6: kanyina
7: ai ndiringa ayo maro ligi kaisho hook up legit kenga sa gogera movies
8: your choice
7: series
8: they're rewriting the world order
7: sports
9: Mochi!
7: Memena nage kera see reality shows animation zongera eji nera mbaga live channels
10: enaseba doi na kenye laki
7: ai miure amu meginda laguni airogi atakumi
10: mongo you need your pesha ge
7: ai memena doi na ligi melag ninye hata jaga mgayu download a K24 plus sai sai nindobira enkolomino
11: it's now time to enjoy hookup legit ya entertainment K24 plus ndio hookup legit ya entertainment it's available on all your devices kwa android tv au apple tv yako lapi tablets ama tenje download sasa hivi from play store and app store oh yeah it's free
12: Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM

0: sebaga rogo lenga ya gana raso lenga le mine femina na shara di onda gani obaya a tomono luso yena be baya na gana le mine femina na shara saja ana be ye baya na ge sar monare na ge independent jina kubwa James Lekishon long time ya shule na gana gana na ke do igra di ni english ni na ge mine fem po gre shara do yi na ge na ge ni english ni na ge mine fem na ja shule na le mine fem na gana shara ndo gana di mario no longo ngi jumatatu onda gini na tomono kuni olaba na leo bishana asho ninyo roling ni jo na ke July olaba shele wero biu ling hona yato ne teru ingija po ling rondwe tu teru ling hake ititi ake horabaya long weekend ito biu ling kake jida ki kashiduwa rara kidogo ata ngole mesa po ngole sininye ingija pe wade mwuruwa niti gina ngole lamayin FM ayo mwona ke ronga ipogrema ima nisho ni gyo na ke eno wanka ule kwa lalijo ki ninja doi mae tupe pegunu asi kupeye eguna dolo na ke na emasa emoto katoko legenda inyata na kalolonga tanake minito lichakuti tanake rabasha doi sinyamume sidandil chakuti sincha na ke tanake rabasha doi sininja nidwele opo oke narisha na ke narisha longa lima nifim na ke mpotu okuni ajoki otu de imeri marinebo na ke narisha na ke kiri marina omirasho na ke na dake saja omirasho na dake na songwa nengke wadita majore longa lima nifim kia namba kumokoleng wale narisha na erisha na laisho na roche simu tada manyangurio mtanda wangi simu na 0702 3317 banake 0732 992321 nebengori ya WhatsApp 0785 92 9283 ninyo nake oregi lang na le mtandao na le WhatsApp le mweni le mayi tada manye ndimisinye na noro yo ngori Facebook ya mayi 500.7 ndimisinye noro yo na tenguito na nikijo doi na gene X show yilo linga pa na Twitter at Mayan FM ndima noro sinye yo ngori Instagram Mayan FM official TikTok ni nyam Mayan FM official na ke rigena lem tendao tene bara YouTube Mayan FM na ke sinye eti poki ni manu poki tiarwa na ke show rigi poki lem tendao na le Mayan FM na majeron ko yesimu na gana na tika na jeno muso na bishana muso yare uni naudo na bona bishana ne bona ko muso na bishana uni yare naudo are uni are na botre shani jo na ke enon ko na majora ro yesinyem pesa yido ina ishalo ngol le Mayan FM nagome la mari amara sin nyempe sai doi na na la isho na ke e mundo gina jo na ke box na gali ke jo kai ngobi ninguran na na ki guran ki jo na ke ene box kal wali ki na ke sinyar shone miado ada majo na poke na ki ara ne wi ringi de shine au aramba ku mo kala hele mayen fem a jo ya genya rara wala mi la ke ni nyey boye ka wala bore genya rara milopi ay boye kala ngoni illa mayen fem majo de bela shi sare en ke wari doi ni gwarum na ke na o sendal account ke juado keji ninye Saint Samuel Seki shu kanaro le Seki na itunye niwe ingilishi ni mayene fene kura shona asare gwone kikuni shure ninye wajira jwara mba kumwa waleng erang kilwa na niyuni nini nguta nage kewal naame wal na yako nake hagila jwara erang kikula kumwa sinyara da majuri shumar kikila le Facebook tesera ulikilikwai denelo nage niyara tata msinyara tenkorigia WhatsApp ni manasa ulikilikwai niliki yoka jo kai doi shukaswa liyara yeto senetai le counter ke jwado na Samuel Oleste kalu se aligia jwaka ikunu numba durara kanyo na rasare na durara tenolong
1: mesi ragare boyega kanyo sa day watch
2: Boyga doina nana K24 plus.
1: Kanyuina.
2: Ah, ni ringa yumaro ligi. Kaisho hook up legit. Kenga sa agogera movies.
3: Your choice.
2: Series.
3: They're rewriting the world order.
2: Sports.
4: Okay.
2: Meme nanage. Kera si reality shows. Animations ongera. Eji nera mbaga live channels.
1: Naseba doi. Na kanye lagi.
2: Miure amu meginda laguni airogi atakumi
1: mongo yuni jopesha ge
2: ai menanu doina ligi melag ninye hata jaga mgayu downloada K24 plus sai nindobira enkolomino
5: it's now time to enjoy hookup legit ya entertainment K24 plus ndio hookup legit ya entertainment it's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako lapi tablets ama tenje download sasa hivi from Play Store and App Store oh yeah it's free

0: Tulong man ng kanya.
1: Hindi na rin siya mas sidramura ng kapatid mag-usay Manuel Olekisi.
2: Diyan niya ba nang upi kay Lelio ni kay Esa itaw?
0: Kay maginye siya sa Olo Shule Kenya.
1: Isir na rama sa?
2: Yes.
1: Nigyara maindelero. Irwati yung lari kok. Nigyara laradya. Nigyara sukul.
2: Nigyara o shukul. Nigyara o shukul. Nigyara o shukul. Nigyara o shukul.
0: Nigyara o shukul.

Jerwa nagere shalom ngale mfm nagi ni kijona ake eno nkaule Rama jibandu jina kubwa James Lection Rishala ni kijona ake eno nkaule Lina kena Rishala Reynaldo Ajoki Karo nwendi ele kwa nage Ibayiro ninye na kalu kilikuwa yara teninye Kakara ege itu kibakina Rishala Doi ilikiliku loji ni wila ngale mayen fm Ala ilikiliku nage loji ni wiji naga ngale mayen fm Na le tipat ashwara ilikuwa le tipat nebo naga ilikuwa na lekea Uno le tipa na nchere Orgilikuwa longi shu na eme na Engiteng nanyukie Roma Nengama enkiok ege denye Nedungu elokonya Enkiok etatene Ure enkaikiteng na kibatikui Nera muguarak nebono ilentiti Yani kepesa enkiok Neme dolisho uleng tenkongo nabu Neme naba kuna yushu wiki yare na tulusuti Tosinya ulurudua Nushina kuna amba 0727 Na 79 70 37 0727 79 7037 Ashona kilikuwa longi shuna eme na enkita nanyukie Roma Nengama enkioke gedenye Nedungo elokonya enkioke atarene Ure enkaikite na agibati kwa ine ya mugwarak Nepono lentiti ya nikepeta enkiok Nemedali shuwa linge enkoko na abot Neme nabako na kishwiki yale na tutusuri temudu wa sinya Nurulanto duwaro shuki na ake Jackson na sakuda ya kuna amba 0727 na 797037 0727 na ake 7970 37 na gele kile kwen ngale ma fm na gele ne wuji na le ke ala le da yolo na ke sinye ala le kile kwen na gele lo ne wuji le ke ala ngale ma fm ana ile njere kera njere kera sana kile mu ke ya kero sana kile mu ke ya ole me shu kere mpu njugo na ole na roi ori wuki tolari le ngali funa bo na ibi na udori kita maare te murua elangara enkema tole tok tok ngale na aba ole me shu njugo na naroi ole lengkolong lenebo na ake nemeshu ndo njuguna olalashe apaninye ole meshu njao ole meshu molongo nemeshu mpiring lengkis nemeshu ndio no kailepi nemeshu sito ya taika nemeshu nangwe ya salonik nemeshu ndaluma langwe lenebo na ake nemeshu na denya isali olapagia na apaninye le nemeshu ngaiso lasoi ya paso na imandei oncha nguye na ankera na rato mwenyuni oile na olemeshu laramarisho nameta enemeshu ngurani kaitei rikana ndawasa mweyandet lengkorosa komishona kipa kerembu seteyo na meata na poni soinkei na yeso sayenet na lorinyo olemeshu metoi njini ambayan kerembu merin lengu makaya narese silandoi maringa menerian na anaserian soila resiato saroni ndalamia lempiris nasha saitoti ngatis onosim kerembu olabani nabani na olemeshu salonik olemeshu panian olemeshu koromo olemeshu nerugwa olemeshu nage lemeshu nage pile nanga era na labrago isho ndoye wala tomono vishana irungaye nonengoko na raibu na bo na ake ono mobo nebo nonga kuja na raibu na bo ile irubigo mirudwa ishu yenye ungan onkera ali wala mara ni naba odede longishu nebo na ake wankurma ita ino sese lenye tenkaji onumenenga shire sibitali nkaji onumenenga emote zuma temacha kwa sijumatano na era laba tomono miet elaba le to lebisha laba le ngafiri tigira mwile na sijine nkumunono kara roi na ulonga ke tolchamba lenye temurua enki kimana te county orike juado agilake nagala ngelema fm nagilo kilikwai njere kiara osena kilimuke ya olemeshu kerembu njuguna olena roi uruigu gina ninye tolali lengali funa boi ibna udori kita maare temurua na elangadenke mata leto krok ngele na aba olemeshu njuguna na roi

0: tena budget, tena soto noro robiyani, tena planning, tena ninye na ira na enki pangaro kuna kuna tawo ni sapuki nige arayuo kara kajado, mera nkariyano na mar. Neme nongo lo nkote, eno alari nkumok over 20 good years. Lakini dikita. Neo mabarare rmasai, tena ibonga lorika. Kwa nduki yare, ati ana ike yuwe mpijan. Wari tena katana aketi into kiti na aresha nakop. Wari pija ingo tena katana kop ya kajiado, aashuru ini nye Kenya, nemeye utashala. Meyeu lungana kwa oshali lungana le miti wareje ndoki ye ne miti wareje aa lungana kwa iti wareje aa niti wareje a ee amu keki utiki niya inyaldama niki nyale ruidu wake duwa utiki ke ngwarira na hiyo ngwarira ngopo ni yako ra mera mera no mede marejo ingwari sho ke jaba ingwari sho ingwari ingwari sho
1: ingwari sho
0: ingwari ne higara ingwari sho ye ne higara
1: ingwar
0: so me yewe na serikali ana na position walungani wa shali walungani lemiti watu shuke nginyala ki ndi wale ati agira na serikali sabo mede mayo tena amare jolurere na shumare jokonfano rena arara masai odwiki noru kwa legai nikijoki lelo masai tena yoke ronyere ito nkwetu ni ronyere na ilore galoi dema atushuke ngilela mere doki na miyara kote diatu walungana kumu kwa lengli yara tena karati yato laini ashudu onyana ya lungani lagra na nusapo kwa lela gara arare orubu budondo kirimboke melo lungani kiarare melo lungani kinjoki rikoro arara masai so ndokiti na hiyo nena ingoro lungani nijo kenare le lungani ya na position na ure diatu wa position na hide para na alare jenga diatu wa lari nungwa na alare jenga ashule uhuni la hide para rikore erudwa ya geni nye have been tested ajo maro lungani wa rabi yongong ndoki ya hare ure ne uni nikite jona ure ndoki ya uni na anyo ya
1: ii magamba ya dukoya nijo engati yonu
0: yes
1: ni mga ndoki naji na oe mbae ya lena ulogani opi mbae unita na wakiti
0: yes ure ne ndoki ye uni na ure welurika le governor yewe ako ure ndoki ye uni ne yewe a lang peno kake ere ne nabae ye uni nalutu wake badaye ainosu kake era ngrishat kumukuleg na ye welurika le governor peru mugini arejo ye kweli kasepe ure le rungani na akanare peishuri ana position
1: ashole senator amara amulele yu ure welurika le governor niti hapa UDA na ninyana naitabela serikali kanyo peye tanakata pa opposition niti ye peru endelea kete napa serikali nikite gilu nyoki uda
0: wale talo tulo mwane linkili kwa nwa wale na yambaye unine ye walang no alungani peresutu alungani lemenya endo yu alungani lekishon kaina aliki ajoki kara record areje nga position sapuki na serikali aro lasa ni sapu kulendi aro wa serikali a county when local government or national government era nagara ni tuweka reporto gini olesegi endoroni wale nkarnai na clean ye wolorega la governor lungani leme uwaru lungani leme sebe wedolda nagara lungana kumoku ajore neko initially ngiti position ne ntodolu wake duwa ajo kweli meri ningo bimbo ngolorega la jale amunu kishu orma saya shun kishu account ke grand trust aisho pera maji lelo rungana kakiti ningo rana radu vijay ingo rakidu ngo bisini nikiara rana gara hindi makara yulo ama rana gara positions nikiara hindi buwa joro rungani oti away nejita nagara nede marejo ho kero seta fulani nyala yu kishu ya kaunti ngerae kaja ndoki na je esata ndoki na je kako lapuro ni ninyan number one ekana taa ni election o lapuro ni number one ure competitors lara competitor lara no lapuro ni otu nguwaba